0: Baba muluwe, tini ganya go nyaro chien. Kamini yela, duando kotu gopio. Omera, telo wono lalo. Oh, mojua, rayamu kamuganda. Tero tumu kaore, amado kong chupa. Masiru ka lokuwe nerach. Kongo milu hongo ni nyanjao.
1: Kongo nga kego pita para hingo bundo ke ugo mading ora wo damo lungo di nyando nga o kongo neno te ayori siya.